0: ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa de re sa sa re re sa sa ga ga ga ma re re sa sa he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: pas ko di ga ma ru sa me ga ma ta tin tin